sa ilgalar lamang kinsang di amin na. Eh, sari na kimbunay sa tingra kasi laki. Kina natin abulwa si Budin na kurambo. Salas tari, inapagpulang kalpulay para sa pusapit agaring gusto ka araw. Huwag yung. Sa